0: O mana onui ko uya oi. O mana onui ko uya oi. E ku uhoa e kaleiki e ki e.
1: O mana onui ko uya oi.
0: O mana onui ko uya oi. E ku uhoa e kaleiki e ki e.
1: Elele ina pakaua o hale aloha.
0: Elele ina pakaua o hale aloha. Hei aina ka puno kueli i.
1: Elele ina pakaua o hale aloha.
0: Elele ina pakaua o hale aloha. Hei aina ka puno kueli i.
1: Kaulana o puu Hawaii iloa.